0: rangaranga maha nau mai, haere mai. Tautoko.
1: He mutunga kore ngā mihi atu ki te wāhi ngaro mō ngā tini manaakitanga ko te rangi ko te whenua me ngā tini taonga tukuiho hei whai oranga mo tātou mō ngā whakatupunanga katoa. Ka huri ngā mihi atu kia rātou ko whetūrangi tia, huri kauatu anō kia kouta katoa e ngā reo, e ngā mana, e ngā tini whanaunga karangamaha huri noa, kau tēne ko hori hapi mana, te kaituku pānui o te reo takiwa o tautoko e mihi atu nei, whai atu nei wa tātou pānui o te wā. E tika ana ki whakaaro paitunu

He tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna mana ki tanga ko tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei ngā mea katoi hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou ko hinga atu, rātou ko hinga mai, haere, haere, haere atu rā koutou ki Hawaiki nui, ki Hawaiki roa, ki Hawaiki pāmamao. Ki te huingo, te kahurangi, ki tua, o te ārai, ki tua, ki pairau. Ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tā tai hono, ko rātou te hunga kua pakawairua tia ki a rātou. E moi, e moi, e oki oki.